0: או אני קאי.
1: בינטו סיסי.
0: Kiti ko kuma kene nyi ndakuna malila dogo pung flanyo kong uka kiti daboliko. Biso kwa madanyi na adono teme fanganyi makoro bandau masurunya mkoworo uka kiti jabi dala kene kan. Sangulo mla fosan taninduru kaso nyangili de bina uka ujala kilendu fanga dafri nganea. Ani jamfa jamana juguya la ambina anye polisoro asoni. Kakenye ni lakanabali ya kile liye. Nigeria jamana kunchigi bola tinibu yefere kura uta wasa ka dofara asorasi uha keka o hukum kono mko ba mukan ani shigin debe na surasi debe na ta surasi ala agine bisa wafanga sina Domingo Simon Esperela labilala kaboka sola akufukuna funi yaula okunye akaseka ta ayere furake Portugal jamana kono au danse kokorala ina fontu beka fonya na 600 chugo mina bakruba la ko mali donata me fanga nyemo ko koro bandawni amasonya mo ko woro ka kiti jabi dala kene kambi jigina kiti tagala tunye nanyini minuke obema lawalea kiti tagala ye umu ko nani nyangi ni 100 ans ani nduru kasoye aflato nyangila ni 100 ulumbla kasoye wajina babaro kiti tagala ka jabi ni ndila donc pour fla akiti daboliko
2: were do bintu kirin sinfe jigina kiti tagala tunyala nyini ko duruka nyangi ni samu kwa nkasoye anikelenka labla noye commissaire de police Mustafa Diakiteye nga kritikela kalatike mata usarafe Mustafa Diakite animali jamana nyema asuka konya na bola koro kalilu dumbia nyangi la nisa ngulomfla kasoye jamana la kanasora su nyema koro kasu mgoita ni mgoja la kilen sabato ulu nyangi la nisa ntan aniduru kaso kelie kilisoko obanda umali donateme fanga nyema koro masuri wa mgo waro nunube nombe uja la kilikuna omie bembembe wale uke li mali jamana kan ani jenyo juguya nga kirin wati bela kasum goita na tugunyo mason ama halifitini uye jela kilikan nunu be soso ku nota sila kirin jabi yuka la fasala dusu la bobi olu minuko ni kirin tu sigrente dalilu ya jonjo mfosika metri ya sent konima ka akuma ka musalaka aku kirin jabi ye malo ya kodeye waku bena ferebeke wala saka soso hakli jigina mgo woro nunu menena akabi samba flani mgoan anikele fanga dafri wati de la omi mali donateme fanga nyema koro bandaw ni 600 obla nyugona kabi uwati bandaw nofe mgo woro nunu menena kabla kasula bintu
0: ini chenye fole ula jene baharu kitiko kuma halisa malila unika hadamadenya hake la fasali bulofara ya la nyini kwa seke sekeli ukake surasido kwa fahalika tabidisha jamana nyinkroya mfana ula nyini kela unife kunu alamisadu dogo kuntemine keleja ucharilinko uminkono surasido jago ya mineni ni fahali mbeye uluminena jeni ni FLF uka karinyo honya senfe anifis ni gao siraka kuma kanute unika hadamodenya hake la fasali bulofara yesege segelu la nini kasoro fahali ni jate krenkrene madakene kamfolo
3: jati bintu nga ubela unika hadamodenya hake la fasali bulofara kuyo kunofuni osro minu mbaira kundi matoro walo anifakali ukera kanyesi mali surasuma ujauga mdelenko jatike wale kelo ni bamba chufe urikoso unika bulofara nkumala sila ya ala nini sege segeli jelo aniklenu kake ulasaka binkani nkachukudon ka ajan nula 17 ya anika wale kebago nyangi unika adamadia ake lafasali bulufara beklaka afrakam koni lakana tigila mgo fenfen ye marfabla wale mani ujauga mnena kuka ake ubela jilinkanka lakana kadaka nko jinef benka sebebe u wale mbla kele saria tieni minenkono unika bulufara ku ya alayini urila saria kalakili anino sralika ke kasarato anu usumogo ye nga efela kumalasila Mohamed El Maulud Ramadan kulutena ban unika segesegali nkelima nga kulube alanyini jaminu charina uluka 70 ya folo yani segesegali jabi ukada kene kambintu
0: kumba tabirisha binkani kela do kundamodo karinyo konya uko anefis sirakan
3: abintu tabrisha binkani kera dogo kuntemene surasu boto anifis ku kunda gawoka ustra krenkrene de kan jinimni efela bamba chiklu bina surasu ka malika le blok mi dan tegeli ke ka binkani 70 ya nga umapuma uga mo fagalung ani tununu akawoka nga efela ku ye mo chama ko ni faga maranya mo do ere ka seria ula ko surasi tantan iri kare fagara ani ka mo nyogo njago ya mene bintu
0: ini chenye folula kumba kanute la kanako kuma halisa amalila ka kenyeni kuna foni do ye min charila kunafuni digafe a chaman kono ko États-Unis kele bulum bena lakana fere do boluda jenim jatege wale kulu kama malila ko kanko ministri Abdoulaye Diop ye jalakili ke ako lakana ay jabili kesa ako lakana fere fin wo fin be nyeshi uka jamana ma kakanka ke uka baranyo khonya de kono uka yereye ya be bunya o min kono Abdoulaye Diop ni la selike lakana la jereba ambe bas bamex tako flana de sinfe nga États-Unis maraba khaw yere koni ma dantegeli fosike o koka ni wati ni na malila halisa ni nyakile duru nyo khonye kabini ko akuru dugudem ju sigi yoro bila jene marala jamana chamanchi fana o du diago yala ka dugunyu bila ka sababu ke jenim jatege wale jekulu ka baka baka liwe jenim beka ujalaki ku beka demendu mali surasi uma ora dugudin chama ankona ka taha ukarifa pora ani saba dugula do fanasela jene dugudin beka demende lanyini mali maraba khofe iko ankani seria ankalame
1: makorba fara demsenga muso fara cheka banabato fara kenabato ka katan tena sukana se biman ani bi mogo de bikanga na mogo bikanga na chogo me abu kanga nate kata soko ma fushu mogo bina doro donc vraiment unana kana loje jene ekol sula anyu bisina kanye dumunu nana duma sumo nana duma sembe ka pase utu utu ere e ajora fa kosabe prefeni development social ani meri vraiment benana asiko ke uye me ali sisa mogo bikanga na ali sisa mogo donana Pase kata-kata ni nya sawan nana sisa. Brama galera. Kata-kala je nun nana chomi jenen no ni aja temne no magari kodo hine kodo do nana do ni gari mana mis kara zaratin do no masia solma fini mumbu kana dro no de nana ala ala kama telefoni dro masia telefon utakana brama hina do meang kon me mu nyin dro utur tefe brama hali bi ali sini ku chesre ku jija ka demet ke kanu segre ali bi umago be demela
0: kwa kuruka doka asiria de tundon ka kenyeni uboliye ukadugu kono
4: RFI
0: Nigeria jamana nyema Bola Ahmed Tinubu ye ayamoru ya di kunu ala misadun ya sa sura sikura abak mugan ani shegin kata kele bulon kono ola niye ka jamana lakanda afere kulo griya ka nyeshi jatek wale binkani u ni diago ya mineli unye omimbe ka chaya katafe jamana nyinkono wa maimuna sanugo dobe na fara fana jamana surasi daga u hakeka
5: awa bintu folo surasi daga bao ake tubi shegina nani bina fara okanko ake yeletan aniflara sisa kunu Nigeria jamana nyema Bola Tinubu ye yamaru ya difana keleke mnawera okasa wafera okata yasa kasurasu udeme aniko lafia kafara okan surasi kura ba mwa anishegi binata kelebolo kono alangini yeka jamana kalakanda fera okologuli ya bao jatika wale binkani u che marfatiku ni jatika wale kelao ka jago ya mneni u uwarangatalinu jamana inkono kerenkere niyara akenka yamfana loko kumfuranche temeli ankoro ya mwabina ni nyogonale jago ya mnena che marfatiku fe Nigeria lebi yamfana zamfara marakono wajuma ni karidonche che marfatiku nunu bina dugu denta anikilenika ye maranye mwako kafora Novam kalo temele jamana kuntiki tuye lakanda wakati belon fere osigi jamana fambe kakeni binkanu uchayali wa atuye laidu takwabi na surasu uchari jamana fambe rafana
0: Maimuna sanugoga nyefoli udetundo gine bisawo fangasina Domingo Simo Esprera alabilala ka bo kasula dogo kumfla anomine liko kunafuni yaula alabilala olasa akataka ayere furake kokan yuko kitiso kalatigeta li mbe ajira chugumina maimuna zerubo ka wala liu
6: Pangasina nyere sera Lisbon, Portugal fa bala bisoroma o jamna kuna fondi so do ka fola akanu baga minu biye o mo dama do boraka kumbe pankuru jigisola dantikale kunkurun do kono ako ale gine bisawo jamana denye aniko abina ka baraw damne kokura ne chogoya sorola seria do la afe kuna fondi so e ka bo kiti ani la kanati la mo do fe Domingo Simoes Pereira la blara akatra aida frake koka sabuku akakenya basilinte okoson kiti so ye akaya maruadi iko sariabi ala yini chogomina wa aya sinsin surasi dogotoro waka jatiminaw kan aminu ye fanga sinan laje uka jabi ula kaka banati seka ufrake gine bisawo ni kwa kante kalo sabali dira ama ufrake lu srafe uko jamnan surasi kiti sobina a jatimne latike mimsekata akola fanga sinan politikiton PAJC nye mgontu nomne na jie kalo tle shigin rabaka kura usikalembe ala fanga dafri ganya wali mflala samba flani mugan saba ani oktobro kalo samba flani mugan duru ani furoba na fulo yuruko yuruko wali ndou atonom nena Umaru Sisoko ambalo kafanga bidiko novam kalo tle mugano woro yani akalabla kalo damani uko
0: Adinye tomba uni nyemokoya nyini ni sirafe chebo woro ye uka barabulo dali nyefolike kunu kukurala osenfe Senegal jamano kuntiki koro makisaluko kumonyokanya ubeke ni beye wafananko abina jamano uka dana ya sabati kanyesi unima Adinye tomba unika bulofara sisan uka hake ubulofara nyema Volker Türk ye a nyini kurumbulila umare ba woro uka sirasoro kabo Ormuz kukujika uluminu lanendu ye wako uka lakana ka sabati o senfe Volker Türk ye ni wile kanke bi jumadonde gele yobe Ormuz ko ko jisira nyinka temeni sira kan kabini gele dabola fevrier kalo temeni Etats-Unis Israel ani Iran ka muguchi o senfe ben kan jonjon masoro halisa akele u jolila uni nyokonche kakanyini Congo Congo tasuma mimbe Fransi jamana kunka Europe tomba ye jamana nyemoko Emmanuel Macron ka wele jabi atunya la nyini kunu ku ka wahati gelen ferouta minu benyesi Congo tasuma uma oka waleya okumukono tasuma afanga pankurundo blala kataka Fransi tasuma nyinye mohoba binani nyohonde diaguya ku sigiyoro abila bijumadu farikolo nyanaje ko kitisoba tasye ajira ko abena jateminike Oktobur kalu nata akile shigi Senegal ko sosodi 7 kan kanyeshi kafka latike kan kan jonjon dikoma marogma tapi ver kan o masrola agele yaula marogni Senegal ka final simfe awniche lamlila nibedan sigi fanfolola fanflana obenye kana 6 sangata ani fladala nege kanyeta ani wulumblaka mandi
4: Bintou Sissé.
0: Nataula amena hatlina ulame sani doni awye uluminufo bi kuma be awbulo kineka amisoroka kine nyinkunche ni soroko jemuka ye ngaini ni beche ambe kuna funi kolondo fese fese awye sison Samia wahati manasi gregre ko chaman beto kaye samprembe minu sababu ye o sirateke de la video dobe ka floflo bololo furba kuma kayro sanfe minbe ka jira ko sampren wulila mokodo kan Senegal min tumbe ka telefoni digidigi kasoro sanji be ka jigi kasoro tinyante okola ja minu bola ulut atali kadra de kono ambarake nyoko minu be kuna funi kulun segesege Barala odikanyo ndogo kunyina, Umaru Yero, ibismillah, video nyi yere be chogo jide.
7: Marahaba inike, video nyi kuntagala ye miniti kile nisegon biduru nishigye, akondana ibe mwaw ye tasuma nobe minu kan foku jugin kosobe, udalembe duguma sodo kono, mwawera ubeka yala yala okuna. Olu chema doo ye furakela we, doo beku ufifa, doo kelendo ka jidon bidon mene utekela, wala sa jika seka don jogin baka tonuna. Aung ye video yon sura srafla defe, abeyi WhatsApp kan. Folo kera, samba flani mugan nani Oktobur kalula. Ola, kuma kando tumeka fo, wala fo kando, mime ka jirako samperen ye mwodo uchi tambo kunda, Senegali jamanana. Aflana, anyo usoro doo kun laban temenena, okonana, kuma beka keba manan kande la ko.
8: Telefoni ye bara che jugu bado ke dugu dola Senegal ka ufi. Ma kelenga telefon, samperen jigina kono telefon tofe mebe aya bemene, mwogo uposhi kono ku uworo, yuko kime saka uworo chukumi.
7: Ni video inkyari na kosobe WhatsApp kulu uka. Tinyado, ja nute jala benuye, jala kikaudu. Nga ublala mna minko na watechi.
0: Okoro kwa wale nyumanke Senegal, utewa?
7: Odo, ninko make Senegal, Senegal kuna fundiso fosi makuma kan, Senegal fama fosi makuma ninko kan, sebe, wale madalu wera fosi te mimbe ninko nyo wana kuma fo, kakera Senegali. Misala, video folo min cherna samba flane mugan nanna atun fora ko ko in kera tamba kunda dugu de la senegal koronya fana watila anyo dugu in kuna fondi la chama wele ko nyinga uya fonyana ko nin kasara nasugu ma ke tamba kunda dugu la
0: otumana video nyin tara kadra juman kono
7: ani sekseke le min ko video in kan uluba jira ko mugon no jogina tasma kasara do de sinfe misri do kono akera nigeria Kano marala, larabar albasawa dugura. Akera samba flani mugan nani mekalo tili tani duru. Kiedo e tasuma bla misirina. Soma jona kasoro mugo utumbeka seli. Afolo laka taji de funfun misirina. Kasoro katasuma kiala. Atikila mugo yere de tara yere kufo polisi sora. Ako chinye tlana uluka dukono. Minke chuko ya tumanye. Wa yere kaso mugo chaman tumbe misirina awati. Kuna fundiso chaman tunya kibaru lase watira. Okuna fondiso nutu ya jirafana ko mugo jogine ngu taraka taka doktoro sola Murtala Muhammad Tokobe Minka Kano video yin tara o doktoro sodela Okuna foni mimbe fara ukan oyeko sankele ni wale kofe Kano kiriso doye che nyangi ni fagalie ka kandlo njurula Ojabi fana besoro kuna fondiso okono
0: Jonde ye kuna foni kulo nye nchari Okala nini ye mwenye
7: Kuma minunube video yin kono atiku ubeka ladili udeke Ola iba e ka fo a charimbago ba fe ka mugo la somide telephone la barile la sanji watira kasoro akodo mugo be mi fo o ye ko tiedo farati be telephone na ni sambe kana nga na chugo yadu ni telephone kurulendo kurana walma ni be weleli kera ni telephone jurumaye oni bolola telephone nte kele walma tuguni ni be kenema bala jirido sanfe jiriduguma walma kulu sanfe farati be ulula ni samperena note telefoni juruntambe mwami nubolo ani nu ube sokono kololate ulutala hali ni samperena yala mwami nuye ni ko charinde kasoro hali umanye nyiniwa abeseka kia
0: Umaru Hiro Kanyefoliu iniche asisa amena uhatili na udelame awye uluminu jibi kumabe aubulo keneka iku ujuma uojuma kumabe di auma audiana babu udeka awahatili na uokoka maimuna sanogo ye uludo utomo ufle
4: Amba kwa sira sisa sammo ga uben sammo ga ni konya wana seneko amado bala te berebere senefon kone ashara inafo manziu ni fero non kono ngolo sharanga femi yesima fere ansima seneko ni mo chama ko bla go fe fene ni ka anda farafin jamono shamanta bibina kerengala bor manere be jamono no yoku dware ni da ka kurware ya ta bibina folo folo to memon ke senena inafo komi sima sena kime kime sarra yuta soro biduru nyona tika ka bola
9: kasuma donu bale nde aye burkinam bon nyaay kenkena alke sawwe na fajman de bawo na fajman bala ka ke sawwe ko suma jige aga jamana ko nana ramo be no ne suma da jige aga jamana ko nana aga sala fe minu be minu de ba to e kren na bin watna keleb fon rabbu yorola an na ka kele ti ka jamana ko nana so e asa fe e tade ko sabul kana aga jamana ko nana bon ga so fe obula ko kam no to warto bulo situi bon nui suma da jige aga jamana ko nana aga sala fe e apsa ke sawwe bu fon se don mi bu so ke sawwe ka bulo san wo e ko wera
10: Toko makisali erema nasanzini nyamuko la saria ume. Okoko wolu ni min toko dumante fola ila jamana denfe ila fanga kono. Wolu la nyamuko ya te dima. E makisali mimbe kafo makisali ma Senegal kono ya mbi Senegal denfe. E kaya mwoko bise egi mfaka ala manda kono. E nale nana ya ko basiru joma ifa ika fanga don alela nyamuko ya nyinina. Anana kwa vere de la mino te kelenye note ale alo ufanga te basiru joma ifa ila.
11: Mangi sali gache ba uni la kone hakin la kone defu fendo be ko suzan dai ko e komo mana boddo mana ere tei eta en fe e hakin la taka fem bar do nere kon fe ena fo giga do la kone gi la fia o daga dila son ni ngun ngun ko ngorota fo ko ndala
12: Bara mama fone ko nyumam pai ne kun korota e Afrika ma paske na ga getim mene bi Macky Sall Senegalais do nyaye la bi kunu kuma minu tumbo fo Macky Sall ma kunu Senegalais ding fam baka don bi ko kuma nunu ko chinte
13: bintu sise
0: ama hakili jige anga kuna funide kena nyimba kuruba dola malila dogo kumfula nyoko uka kiti daboliko bi soko madani na dono tame fanga nyima koro bandawu masro nyamo kwa woro ka kiti jabi dala kene kan sambulo mbula fosan taninduru kaso nyangili de bina uka ujala kilendo fanga dafri nganea ani jamfala au bora kajana babaru uka nyefulu soro dakuna kakanyini lakanabali ya ye Nigeria jamano kuntiki bola Ahmed Tinubu yefere kurauta wasa kasurasi ba muka ane shigi ta asurasi yala gine bisawo fangasi na Domingo Simo Esperera labla la kabo kasola okunye akaseka taka yere furake Portugal amekene nyunkunche ni soroko jimukande ye sisa Sheikh Bamba Diop de tege binega jurula au kambe
13: soroko au bina jimukami lame oye koro lenye
14: isu
15: Zero. RFI manega la mebao soroko jamgan kanubao au ni antma au danze. Ni wakati mina geleabe bien kono, kuna fuldiso ka sorobe ka doya, krekrenga la farafina. Avril kalo damnena, Senegal marabao ye stifa ware miliar flan yon wande tla, jamwena kuna fuldiso doye, sango ou deme ou ka barola. O na folo nabi fo ama, fond d'appui et de développement de la presse, kuna fuldiso be mo soro. Mande jamana ukono ka nimbo maraba uka demuna kuna fuldiso ka soro sera toho ye jumo ye uka geleya we jumo ye sera jumo debika aboloda sango ko noya anka soro ko jamka mbele na sisi odekan o sera tigala amna na kumadi kuna fuldiso nyama sabama kabo Senegal Mali ani Burkina jamana ukono Amina masala ni make danyoye kabo Senegal jamana kono jamkan labana nga gani oke ami masala damne ni mokofla ye folo bamako kuna fuli gafe info matin nyama sikuba ini yantma
16: aba ani nyakuma
15: Fatma Sophie watara ini yantma
17: okay.
15: Eye wagadugu bololo san fe kuna fodi so kin mafa nyama ye wa nga nyana gani folo be nyasi edema yala ika bololo kan kuna fodi so imbi na folo soro chukudi kasika baroke okay?
17: Kuba tume gatika ni mokom makula bana jango anga ka kuna fodi di dunya fambela ambe Deme dara tigi fe bo deme ni wal kilentara intasro ayoro le bikalkile ani kuna fuli ni para fanga anga war soro bo bo woro sana ani sana aba no sisa bolo no sante war me se mitendo fana bi soro kato bolo lo baraka ni publicity sawu don ulu fana sawu ra ani sema mi sema don ni soro ko ni sana bora aba no tin na faire adamu na au alawila engagement to ka jo fa poro ra akrate mako nga war blanya fe anga takake mo demei sababura war kuri kima blanya fe me ana na yi gole abiduna ton an sana bambara anu proje unu sebe ka ese sa partenero yala mo omu vise ka yoni keka andeme anga se ka continue ka anga kuna fulidi la doba anfe ibele information na solo mousovele wole un flani unu sana be proje do le kano leo proje to anko voa femeni pour la paix dans le Sahel. On connaît que sur Abita, le projet Messenger.
15: Si Kuba, et qu'a qu'on a fait du sobi et gaffe de bois, à quoi sera sera oué du mauvais?
16: Sur un matra et flyé, sur un follow, un mot sur un ami, par un monde, y a de modo, parce qu'un al sur un affaire, un ami, j'ai un bon pour le blasu, qu'on a la tanine, le cœur ou l'oula. Ulianga sorote follow.
15: Abseka yule nyonge feret lekono misali yala.
16: Kumaro la tani panga bo inapo kumaro la tani panga dorondoni tani era kofe ame abonnement directu fana beno mukobu kamba ma kangata journal duma adobe tra kalola do era de tra sana bien dongo do nambora ameta journal di oduma donc akacha barake da trizula akacha kuruba barake la fana la donc olube sikata ujo lekono la ku journal kemel duru dongo do ame ndi oluma on ninta la fana me journal munu kona blakata suku kona la
15: journal dingle ndo avu fere jolin suku kono
16: journal kile me fere bi oro de suku kono
15: bi oro journal kile aba songo bo wa abi musaka mi do asiga kuna folio soro ani barkelo minu tanu ka barake asiga aka soro ta soro dawa
16: nanda na journal dro fere lima e kile kona la aka gele fotere ka foko ame journal musaka de soro la ka foko ame barakelo sarabo la ka journal yere entretien ko voilà quand elle est en côté ben voilà quand on sort flana on est en demeure donc ka o dingɛ in dafa baarakɛlaw be nɔ minnu be gɛranna kuma dɔ la k'a fɔ ko an ka baaraku ye minnu b'a to u ka baaradaw lɔ bɛ se ka lakodɔn cogo min na n'an b'a k'olu ma ko communication donc an b' olu minnu kɛ o ye sɔrɔ filana ye mun tɛ journal feereli ye mɛ o y'a ye an be communication ne ko olu ɲɛna u be pagiw san donc mɛnna ani baarada minnu be nɔ ni y'a sɔrɔ kumakanw ni apɛlu marse ni metajiw b'u bolo ko olu latɛmɛ journalistew fɛ o de an ka sɔrɔ filana ye o de be an dɛmɛ ka feere mun ka suma bi bina dɔɔni journaliko yɔrɔ la sugu kɔnɔna la dingɛ min be nɔ ko o dingɛ dafa dɔɔni
15: hakili b'a yira fɔnɔ wangolali fɔnɔ be yen ko min ma publisité walima o fɔnɔ da dɔgɔyala nin wagati la
16: awa ale dɔgɔyara kosɛbɛ bi bi na parske an be wagati min kɔnɔna la wagati in ka gɛlɛ sɔrɔ fan fɛ mali dɔrɔn tɛ an b'a fɔ a bisigiya k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ taabolo ye bi bi na baarada minnu b'an bolo yan nɔ n'an b'a f'olu ma prive olu kun fanga ka bon kosɛbɛ ka an dɛmɛ olu kun be publisité caaman kɛ anw fɛ yen kosɛbɛ olu caaman be yen nɔ olu kun kɛlen nɔ ka wari minnu labila u ka lakodɔn kosɛbɛ olu caaman ye dɔ bɔ u ka sɔrɔdaw la dɔw yɛrɛ ko k'a be se ka taa kɛmɛ kɛmɛ sara la k'a be se ka taa fo bi wɔrɔ la u ye wari minnu dɔgɔya kosɛbɛ nu ɲɛsilen nɔ kosɛbɛ communication ma o gɛlɛya nana kɛ sababu fana ye an minnu n'an kun dayirimɛ fana dɔ kun sirilen don olu la nu kun an kun b'u ka message de communication parce que olu dɔgɔyara kosɛbɛ o nana ni gɛlɛya dɔɔni ye bi bi na ka ɲɛsi an ka baarada ma an dɔrɔn tɛ
14: sɔrɔ kow
15: ka fara o kan marabaw be deli ka dɛmɛw di kunnafonidisow ma sango k'o bolo dɛmɛ o nafolow be di kunnafonidisow jɔyɔrɔ n'u nafa kama jamana kɔnɔ ani bɛɛjɛ fanga sinsin kosɔn salon burkina sefa wari miliyɔn kɛmɛ saba ni mugan de tilanna ka di kunnafonidiso bi wolonfila ma fatuma sofi watara kwin m'a fa kunnafonidiso y'o dɛmɛ sɔrɔ wa
18: san o san gouvɛrnɛman b'a ka dɛmɛ di kunnafonidilaw ma an fana bi dɔ sɔrɔ ale ma ala barikara gwɛlɛya ye min ye jango i ka saliya bɛɛ tagama n'i kɔni gouvɛrnɛman ka saliya bɛɛ tagama i bi dɔ sɔrɔ sisan yɛrɛ a dɔgɔyara donc an tun man ca tuma min na nafolo kelen min no sisan yɛrɛ an cayara nafolo dɔgɔyara
15: i ko a kɛra jamana dɔ da cogo min mali la walima tuma dɔ ra senegal yɛrɛ ni marabaw y' ka dɛmɛ tigɛ yala aw be se ka to ka tuga baara kɛ tugunu wa se bi sɔrɔ ye wa
18: bon an be se ka to ye ka tuga baara kɛ mɛ baara ni bi gwɛlɛya le
15: siku ba dɛmɛ min bi di kunnafonidisow ma aide à la presse ko o sonsorilen do fɔlɔ mali kɔnɔ
16: awɔ
15: a be ka dingɛba don a kun wa walima a be cogo juman aw fɛ
16: a be san caaman bɔ k'a sɔrɔ ni yɛrɛ wagati ma se a wari ti ka di la wari mana kɛ cogo togo a dɔgɔra a cayara ni baarakɛyɔrɔ mɔgɔ y'a sɔrɔ a be se ka dekun dɔ bɔ mɔgɔ kan u a be se ka baarakɛyɔrɔ dɛmɛ ka koo caaman sigi sen kan bɔn n'a kɔni tɛ yen nɔ a mana kɛ a ɲɛ o ɲɛma a be dingɛ dɔ bila yen nɔ
15: hakili b'a ra bɔlɔlɔ fana nana ka na a ka baara gwɛlɛya sanni feere ko fan fɛ sannikɛlaw y'a sɔrɔ fana kɛra sababu ye k'o dɔgɔya fɛɛrɛ juman de aw sera ka bila sen kan sango a ka se ka to ka bɔ nin gwɛlɛya ɲi na
16: anw ni baarakɛra caaman fana be yen nɔ an kelen dɔ ka hakili jagabɔ kɛ an yɛrɛ fan fɛ an kelen dɔ ka hakili jagabɔ kɛ an yɛrɛ fana be se ka taabolo jumɛn ta ka an ka baarakɛcogo yɛlɛma sɔrɔ min be bɔlɔlɔ san fɛ an yɛrɛ ka se ka o sɔrɔ mɛmi si bi bi n'an be yɔrɔ mun na a hakili munumunu ma ban fɔlɔ mɛ a be senna
15: fatuma sofi watara yala aw fana be ka miiriya dɔw ɲɛɲini sango ka se ka nafolo sɔrɔ sira wɛrɛ fɛ min ti nin bɛɛ lajɛlen ye i bɔra ka minnu fɔ
18: an bɛɛra kɛra commerçanw ni parske ni balantan yɛlɛmana an fana bi dɔn fɛn yɛlɛma o kama an fana be ka feere misɛnmisɛnw bila an ka baaraw gɛrɛ na o de titi fɔlɔfɔlɔ nafolodilaw ka baara ye k'o nin bɔra fana an bamani lo sisan a b'a lɔn bi bi naani bɛɛ le bi faga lɔni kɛ donc an fana y'a ye ko o sababu ra an fana be se ka don ale kote n na an fana be se ka to ka mɔgɔ dama damani ta k'olu fana kala yaro ka se ka warimisɛn dɔ sɔrɔ bɔn n'an y'a explike ta a kɔni bena ye ko a yɔrɔ bi janyana kunnafoliso dɔrɔn na an yɛrɛ bi wari bi sɔrɔ kunnafoliji la ni o ti se k'an ka baarakɛlaw sara
15: fatuma sofi watara siku ba aw sɔnna k'an ka wele jaabi aw ni ce
14: sɔrɔko
15: i ko n tun y'a fɔ cogo min a daminɛ an bi sisan make daɲogo lasɔrɔ ale ye kunnafonidiso alikuma ɲama ye ka bɔ tanbakunda senegal kɔrɔya fan fɛ i ni yantuma san 2024 ani san 2025 senegal marabaw tun ye kunnafonidiso ka dɛmɛw sonsori nga avrilikalo daminɛ na san fila tɛmɛninw ka dɛmɛw dira sefa wari miliyari kelen ani miliyɔn kɛmɛ kɔnɔntɔn o de tilanna k'a di jamana kunnafonidiso kɛmɛ ani bi wɔrɔ ni naani ma kɛmɛ fila ani bi naani ni kelen nga kunnafonidiso kɛmɛ fila ani bi naani ni kelen de tun ye kan bɔ o dɛmɛ nɔfɛ makɛ daɲogo e ka kunnafoli cɛgɛda m'o dɛmɛ sɔrɔ aw bi lalaya juman de la nin wagati la
19: n'an k'a sɔrɔ a ka ɲɛ n'an m'a sɔrɔ fana an m'a kɛ foyi ye parce que entreprise de presse i yɛrɛ de ɲɛna ka baara kɛ k'i la wari sɔrɔ pour i be se k'i la charge régle cogo min an kɔni mun décidé alikuma an k'a ma filɛ an be se ka mun sɔrɔ an yɛrɛ ye 2024 an k'o réunion interne kɛ k'a ma filɛ o de y'a kɛ an k'o dɔw bɔ mɔgɔ baaralaw la an tunna compteur ye compteur standard de an k'o compte standard ɲin bɔ ka compteur woyefal naati an b'an ne courant contrôle la sans sénégal nalek etc etc donc en ko ni stratégie de nati mun yalo nu nanga demali solo akanyi nama demali solo bana am beta yele
15: wa ra ga foko gelia be kuna ko di barako abe ka chesri le sango ka to wa barake
19: tinya tinya bi gelia be parce que bi le 14 de haybiere man barlo sara andel la sa amba adapté et puis an barlo fala o kire mo ko ye mun yalo ba comprendre nere ni wurbe ha nte hay tendu ma ko no parfois le 25 le 26 le 27 le musara
15: ni marabo ka nafolo kunana akumusega jorba soro aka chekana konana
19: tiya nanto nga soro bi bi le 14 de ba soro ni heure ni nangu sala faka ba ko la cotisation sociale regle kana location fana sara mais amma soro fana mais c'est pas grave am bi continuer rek wala tu yere nga diversification ke 600 fana régime mbolo régime publicité de mbolo wala ben demato ni yere
15: maki danyugo ini chega tabi bi laje
19: merci beaucoup
15: anga soro ko jamkan be kunche ya nega folibe alamelkalo bela geniye antume ka kuma na fodi suka na fa soro soro de kan anuka galeyo obisi ka jamkan soro ka lame borolo sanfe ma tumi rfi tumi fe jamkan nata amna na tara dakar senegal fa baka senefe woni bransu guba fiara kenede kan ka kuma awiye o nyalage kan obi damne na mars kalot de bisaba na amna na kunche avril kalot de mugalu
13: abora ka jemuka mi lame korolento
0: Alunimura, altulube, irifidela, nage kanyeta, aniwulumla, osela bamako, anikai.
14: Bintu Sise.
0: Kitiko kuma kene nyi ndakuna malila dogo kumflanyo kon uka kiti daboliko biso komadanyi na adono teme fanganye makoro bandau masuru nyamu koworo uka kiti jabi dala kene kan sangulu mla fo santani nduru kaso nyangili de bina uka ujala kilendu fanga dafri nganea ani jamfa jamana juguyala ambe na anyefolisoro asoni kakenye ni lakanabali ya kile liye Nigeria jamana kunchigi bola tinibu yefere kura uta wasa ka dofara asorasi uha keka o hukumu kono mwoko ba mwukan ani shigi ndebe na surasi deme na ata surasi yala ginebi sabo fangasi na Domingo Simo Esperela labilala kabo kasola akufukunafuni ya ula okunye akaseka ta ayere furake Portugal jamana kono au danse kukurala ina fontu beka fonya na 600 chugo mina bakruba wala ko mali donata me fanga nyemo ko koro bandawni amasonya mo ko woro ka kiti jabi dala kene kambi jigina kiti tagala tunye nanyini minuke obema lawalea kiti tagala ye umu ko nani nyangi ni 100 ans ani nduru kasoye aflato nyangila ni 100 ngulumla kasoye wajana babaro kiti tagala ka jabi ni jila dogo kumfla akiti daboliko
2: were do bintu kirin sinfe jigina kiti tagala tunyala nyini ko juruka nyangi ni samu kwa nkasoye anikelenka labla noyo commissaire de police Mustafa Diakiteye nga kritikela kalatike mata usarafe Mustafa Diakite animali jamana nyema asuka kunya na bola koro kalilu dumbia nyangi la nisa ngulomfla kasoye jamana la kanasora su nyema koro kasu mgoita ni mgoja la kilen sabato ulu nyangi la nisa nta aniduru kaso kelie kilisoko obanda umali donateme fanga nyemko koro masuri wa mgo woro nunube nombe uja la kilikuna omie bembembe wale uke li mali jamana kan ani jenyo juguya nga kirin wati bela kasum goitana tugunyo mason ama halifitini oye jela kilikan nunu be soso ku nota sila kirin jabi yuka la fasala dusu la bobi oluminu ko ni kirin tu silente dalilu ya jonjon fosika maitre yasent konima ka akuma ko musalaka aku kirin jabi e malo ya kodeye wa ku bena ferebe ke wala saka soso hakli jigina mo woro nunu menena akabisamba flani mugwa anikele fanga dafri wati de la omi mali donateme fanga nyema koro bandaw ni 600 taw blanyu kona kabi owati bandaw no fe mo woro nunu menena kabla kasula binto
0: ini chenye folo la jene ba baro akitiko kuma halisa malila unika hadamandenya hake la fasali blofara ya la nyini ko sege sege li ukake surasi do ka fahalika tabdisha jamana nyin kroyan fana wala nyini kela unife kunu ala misadu do ko kuntamine kele jaw charilinko o min kono o surasi do jago ya mineni ni fahali mbeye uluminena jeni ni FLA fe uka karinyo kanya senfe anifis ni gao siraka akuma kanute unika hadamodenya hake lafasali bulufara yesegesegelu lanyini kasoro fahalini jati krenkrene madakene kamfolo
3: jati bintu nga ubela unika hadamodenya hake lafasali bulufara kuyo kunofuni osro minumba ira kundi matoro walo anifakalu kera kanyesi mali surasuma ujauga mdelinko jatike wale kelo ni bamba chufe urikoso unika bulufara inkumalasela ya alanyini segesegeli jelo aniklinu kake ulasaka binkani nkechukudon ka ajan nula seventia anika wale kebago nyangi unika adamadia ake lafasali bulufara beklaka afrakam koni lakana tigila mgo fenfen ye marfabla wale mani ujauga mnena kuka ake ubela jilinkanka lakana kadaka nko jinef benkan sebebe u wale mbla kele saria tieni minenkono unika bulufara ku ya alanyini urila saria kalakili anino sralika ke kasarato anu usumgo ye nga efela kumalasila Mohamed El Maulud Ramadan kulutena ban unika segesegeli nkelima nga kulube alanyini jaminu charina unuka 70 ya folo yani segesegeli jabi ukada kene kambintu
0: kumba tabirisha binkani kela do kundamodo karinyo konya uko anefis sirakan
3: abintu tabrisha binkani kera dogo kuntemene surasu boto anifisku kunda gawoka ustra krenkrene de kan jinimni efela bamba chiklu bina surasu ka malika le blok mi dan tekelike ka binkani 70 nga umapuma uga mogo fagalung ani tununu akawoka nga efela kuye mogo chama koni faga maranya mogo do ere ka seria ula ko surasi tantan iri kare fagara ani ka mogo nyogo jago ya mene bintu
0: ini chenye folula kumba kanute lakana ko kuma halisa amalila ka kenyeni kuna foni do ye mi charila kuna funi diga fe a chaman kono ko États-Unis kele bulum bena lakana fere do buluda jenim jate gwale kulu kama malila ko kanko ministri Abdoulaye Diop ye jalakili ke ako lakana ay jabili ke sa ako lakana fere fin wo fin be nyeshi o ka jamana ma ka kanka ke o ka baranyo khonya de kono o ka yere ye ya be bunya o min kono Abdoulaye Diop ye ni la selike lakana la jereba ambe bas Bamex tako flana de sinfe nga États-Unis marabaha uyere koni madante gili fusike okoka nyi wahati nyina malila halisa ninyakile duru nyokonye kabini kuwa kuru dugude uju sigiyoro bila jene marala jamana chamanchia mfana urujiago yala ka dugu nyimbila ka sababu ke jeni mjateke wale jekulu ka baka baka liwe jeni mbeka ujalaki kubeka demendu malisu rasi uma ora dugude nchama ankona kataka ukarifa pora ani saba dugula do fanasela jene dugude ubeka demende lanyini mali marabaka ufe iko anka ni sereya anka alame
1: makorwa fara demsenga muso fara cheka banabato fara kene batoka akata ntena shukana se bima ani bi mogo de bika ngana mogo bika ngana chogo mea bika ngana te kata soko mafushu mogo bina doro donc vrema unana kana loje jene ekol sula anyo ubisin nakanye dumunu nana duma Semua nana duma, sebabnya pasal itu ya, ini ajaran fakosabe. Preferensi development sosial, ani meri, berapa benana asyik ke uye. Mereka alis sisa moga bekerja nana, alis sisa moga do nana. Pasal kata-kata ni ni sebab nana sisa. Berapa gelera. Kata-kata je, tu nana cumi, jenayan no, ni aja tu mene, no makari kudo, hine kudo. Do nana do ni gari mana, miskara zaratin, do no masia. Selama ni mumbu kanadro no de nana, alakamat telefoni. Telefon dorong masih kat telefon utakana. Berma hina do. Mayang kon memu nyin dorong utul tefe. Berma hali bi ali sini. Ku cesri ku jija. Ka demet ke kanunun segere. Ali bi umago be demela.
0: Ku akuru ka do ka asiria de tundong ka kenyeni uboliye uka dugu kono.
14: RFI
0: Nigeria jamana nyema Bola Ahmed Tinubu ye ayamoria di kunu ala misadu ya sa sura sikura abak mugan ani shegin kata kele bulon kono ola niye ka jamana lakanda afere kulo griya ka nyeshi jate wale binkani u ni diago ya mineli unye omimbe ka chaya katafe jamana nyinkono wa maimuna sanugo dobe na fara fana jamana sura si daha u hakekon
5: Awa bintu folo surasi dagabao ake tubi shegina. Nani bina fara okanko ake yele tan aniflara sisa. Kunu Nigeria jamana nyema Bola Tinubu ye yamaru ya difana. Keleke mnawera okasa wafera okata yasa ka surasu udeme aniko lafia. Kafara okan surasi kura ba mwa anishegi bina ta kele bolo kono. Alangini yeka jamana kalakanda fera okologulia bau jatika wale binkani u. Che marfatiku ni jatike wale ke lauka jago ya meneni uwarangatalinu jamana inkono kerenkereniara aken kanyamfana. Lorokon Franchien temeli encore yam, mogobina ni nyogonale jago yamnena che marfatiku fe Nigeria tlebian fana Zamfara marakono. Wajuma ni karidon che marfatiku nunu bena dugudenta anikelenika ye maranye mogo kafora. Novam kalo temeli jamana kuntiki tuye lakanda wakati belon fere osigi jamana fambe kakeni binkanu uchayali wa atuye laidu takwabina surasu chari jamana fambe rafana.
0: Maimuna sanugo ga nyefoli de tundo gine bisawo fanga sina Domingo Simo Esprera alabilala ka boka sola dogo kunfla anomineliko okunafuni yaula alabilala wala sa akataka ayere furake kokon iko kitiso kala tigeta le be ajira chugumina maimuna zerbo ka wala wala liu
6: fanga sina nyeresira Lisbon Portugal fa bala bisoma o jamnan kuna fondi so do ka fola akanu baga minu biye o mo dama do boraka kumbe pankuru jigisola dantika le kunkurun do kono ako ale gine bisa o jamana denye aniko abina ka baraw damne kokura ne chogoya sorola seria do la ay fe kuna fondi so e ka bo kiti ani la kanati la mo do fe Domingo Simo Esprera la blara akatra aida frake koka sabuku akakenya basilinte oko son kiti so ye akaya maria di iko sariabi ala yini chogomina wa aya sinsin surasi dogotoro waka jatimina uka aminu ye fanga sinan laje uka jabi ula kaka banati seka ufrake gine bisawo ni kwa kante kalo sabali dira ama ufrake lu usrafe uko jamunani surasi kiti sobina ajatimine latike mimsikata akula fanga sinan politikiton PIGC nye mgontu nomne na jie kalo tleshigin nabaka kura usikalembe ala fanga dafri ganya wali mflala samba flani mugan saba ani oktobru kalo samba flani mugan duru ani furoba nafulo yuruku yuruku wali ndou ato nomne na Umaru Sisoko ambalo kafanga bidiko. Novam kalo tle mugano woro, yani akalabla kalo damani uko.
0: Dinyetomba uni nyemokoya nyinini sirafe, chebo woro uye uka barabulo dali.

0: Ani sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ wolonwula sera sisan Bisaw ani Bamako fabaw la kaɲɛ kɔnɔntɔn bɛ Faransi ani Espagne jamanaw la aw bɛ ka RFI mandenkan de lamɛn.
1: Kunba kanute.
0: Guinée Bissau olu ka nɔminɛli sɛbɛn dɔ sira ka bɔ u kunkɔrɔ fanga sina disiba Domingo Simoes Pereira n'a tɔɲɔgɔn do ko do yen kirisoba Cour Supreme ye a latigɛ ko sɔrɔsiw ka kiriso tɛna se ka mɔgɔ nunu kiri fanga dafiri bɛnbɛbɛ walew kunkɔrɔ kɛnɛ dakun na aw bena ɲɛfɔli sɔrɔ o koo kan Guinée Bissau alisa yani Cour Supreme ka latigɛ cɛ Domingo Simoes Pereira labilala ka taa yɛrɛ furakɛ jamana kɔ kan nga a ka politikitɔn mɔgɔw ka fɔ la ko ni bɛɛ laɲini ye ka se ka fanga sina disiba ye senbɔ politiki baaraw la an be kila ka PAIGC politikitɔn ko ɲɛnɛbɔla Siga Batista lamɛn o kan Faransi ni Espagne la tasuma kasara be ka fanga sɔrɔ ka taa fɛ jamana nunu fan dɔw la Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron ye Europe tɔnba ka lakanako waati gwɛlɛn fɛrɛ sigi sen kan teliya la mɔgɔ ba kelen ani kɛmɛ fila de bɔra u sigiyɔrɔ la walasa k'u lakisi sira ɲanbele be kila ka ɲɛfɔli ka ɲɛ aw dɔn se kokura RFI manikan sanfɛ Guinée Bissau jamana kan kirisoba Cour Supreme ye a lase ko sɔrasi kiriso tribunal militaire tɛ se ka fanga sina Domingo Simoes Pereira n'a tɔɲɔgɔn kiri olu minnu jalakilen do ɔktɔbru kalo 2025 fanga dafiri laɲiniw la o min yɛrɛ be a yira ko mɔgɔ minnu minɛna kirin o kun kɔnɔ olu kan ka labila u ka nɔminɛli sɛbɛn ka dɔ si ka bɔ u kun kan walima u ka kiri ka kɛɲɛ ni sariya ye kirisoba ko dankari caaman de kɛra u ka kiri kɛcogo la Salif Saganogo bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ o kan
2: kirisoba ka sɛbɛn nin kɔnɔ a y'a jira ko jiginɛ kiritigɛla mun lamɛn ka kɔn u ka kasola taga ɲɛ wa fana ko sariya sira fɛ fosi ma kɛ min b'a jira ko sika be ko ye tali kɛ ɔktɔbru kalo 2025 fanga dafiri laɲini na kirisoba y'a da kan fana ko ye dankari de ka ɲɛsi Guinée Bissau ka kiri sariya sen 40 na ka fara olu kan kirisoba ko mɔgɔ jalakilenw y'a lase ko nimatɔrɔwalew dara u kan k'u y'u diyagoya k'u ka ɲininkaliw jaabi ka kuran dɔw fari la walasa u ka kuma ani k'u bagabaga k'u b'u faga o kama kirisoba ko min tun ka kan ka kɛ walasa kiri ni ka kɛ sariya labatoli kɔnɔ a ko dankari kɛra o sira de la o kosɔn kirisoba ko a se tɛ sɔrasi kiriso tribunal militɛri ye a ka majalakilen nunu kiri ɔktɔbru kalo 2025 fanga dafiri laɲini ko la ni nalatigi mana labatu sɔrasi kiriso ɲɛmɔgɔ koro dabana walina ani siviliw mario midana siga alexandre patrao indi ani domingos nyanki olu ka kan ka labila u ka kiri ka kɛ ka kɛɲɛ ni sariya labatoli ye min ye fanga sina domingos Simoes Pereira ye ale labilara ka taga portugal ka ta furakɛ kiritigi la mamadu embalo ka fɔ la a b'a da kan ko cini man kan ka politiki baara kɛ kalo saba kɔnɔ nga fanga sina nin ka lafasalikɛla roberto indike ale ko olu mɛnna k'a fɔ ko sɔrasi kiriso tɛ se ka u ka mɔgɔ lafasalibaga nin kiri
0: latigɛ ye talen jamana ye kirisoba fɛ domingo Simoes Pereira ka politiki tɔn ma to makun kɔnɔ a ka politikitɔn PAIGC ko ɲɛnɛbɔla Siga Batista kumana Domingo Simoes Pereira ka labilali kan ka ta furakɛli kɛ kɔ kan a ka fɔ la ko nin bɛɛ laɲini ye ka se ka fanga sina disiba ye senbɔ politiki baaraw la jamana ye kɔnɔ an ka Siga Batista lamɛn Umaru Haruna Usman Embalo ka kuma galama na.
3: Latigɛ nin tɛ sariya sira kan wa a laɲini ye ko kelen de ye ka Domingo Simoes Pereira bali ka politiki kɛ a ka jamana kɔnɔ latigɛ nin laɲini fana ye ka fanga sina Domingo Simoes Pereira wajibiya ka bɔ a ka jamana kɔnɔ walasa a ye to kɔ kan kiritigɛla tun y'a yamaruya k'a y'a ka politiki baaraw jɔ min be ka kɛ Guinée Bissau jamana kɔnɔ tɛ ko ɲuman ye Umar Sisoko Ambaro ka fanga dafiri la nga halibi a ye politiki kɛnɛ kan Domingo Simoes Pereira ma ɲangi fɔlɔ mun kosɔn a be se ka baliri ka politiki kɛ sisan an b'a laɲini ko mɔgɔ minnu minɛla kerenkerenya la dabana walima Domingos Nyanki Alkea Victor Tongo ani gwɛrɛw ka lafasabagaw fɛ u y'a laɲini teliya la k'u ye labila karo wɔrɔ walima seegin kaso kɔfɛ n'a y'a sɔrɔ ko Domingo Simoes Pereira man kɛnɛ daba min minɛni kabi karo tan bena kɛ cogo di jatiminɛ min kɛra sababu ye Domingo Simoes Pereira ye labila ka taa furakɛli la o jatiminɛ kelen ni ka kan ka kɛ tɔw ye walasa u ye labila u ye taa fura kɛ
0: Sisan Mauritanie jamana kuntiki Mohamed Cheikh Oul El Ghazouani ye nogo boko la anika lajali ke akasrati savana koka okera kunu sufe akadantekeli do senfe kuno fundi kenedoka aya 70 katena kambo srati savana nofe omi yero kuma chelindo fangasina ofanfe anina kokoroma donndo akanubogo fe kuno fundi kenesenfe Mohamed Oul Cheikh El Ghazouani ye akabarakelo lafasa inafo yuruku yuruku keli politiki kuma nyongo nyawo ani sahel lakanako Farajela Alisa tasuma kasaro beka fanga soro katafe Espagne chamati anfa ani Fransi urudugan fani akle bien fauna Fransi jamana kuntiki Emmanuel Macron ye Europe tombaka lakanako wati gelen fresigi senka sera nyambeleka nyofolu
4: Cheni barka bonyo kujugu Fransi jamana nyama Emmanuel Macron akerefe mauko aye demenyini farajela tomba Union Européenne fe bankuru sababla lakana Fransi nani utagara Espagne uyasoro tabi tasuma jeni damnena finiti gilaka usora si ba kele nyanko de blala kataka keneka uluna na fara pompio ka shuro Fransi ministri nyama Sébastien Lecornu ani konona ministri Kenyatta la fasali anisirani boluma feon kafara la mini ministri ka usigira kakuma yasa ferobe blasin ka chogomna tasuma imbifara Bau kabo bordo klebila kanase awurodugu yafana taik ngukono nani furu ektar batan nani nyanko de jeni. Lura nunez kotento Fransi konona ministri mogo ba keme ani binani nikele nyongonde siraka kisi kulabo ukasu ukono. Tasuma shishi kembeka yoro bela jile mine ukumukono uwe maski femumbe donuna yasa kololoka na adama densoro o milion kele nikla nyanko blakataka. Bari sira nyambele RFI.
0: Onitche ala melila nuno pombo local la ce oma kuna funi to betanye RFI mandinka sanfe okona tayorisi amena dogokun kibaru jam kan sigawye 600 anyewele bla docteur Aboubakar Demba Djabidema kabo la Guinée ambala soro 600
5: dogokun kibaru
1: Kumba kanunte.
0: Neni sondi alembe orlosro kukura dogo kunki baru keneka onitie RFI manika la melila. Ni dogo kuina abenandadu Burkina Faso la halaya kakuma sigana bembalia kan jamana kuntiki kapiten Ibrahim Traore anato nyogoni nyonche. Malifana kan amena kuma jenimni efela ye fagali mununta kanyesi sorosuma ani kwa kuru dugudunka geni jatika wale kalofe jamana nchamachi afana. Oko amena kuma sede oka la jerebaka, Muritani kan dugudugu tunka tagala keme ani bina nika tunin kwoji sanfe, ani la Guinée kalande Mamadou Djuma baka fatuli kasumbona, ni wakati mantantege ma ambandado diyen farkulu ngena jeba Coupe du Monde final la o mitige atara Espagne fe, wala sa ka famia soro ni bela jile kan ani wile bla politiki ko dombaka, Dr. Aboubakar Demba Djabima kabo la Guinée ambala soro 600. Docteur Aboubakar Demba Djabini Yantuma.
6: Mba, tramasi.
0: Basite Afoli Djaranye, ambe folo Sahel la, Burkina Faso, kabina fo bembalia duna jamana kuntiki kapiten Ibrahim Traore ana masuri wa mogo flache, komada Umaru Yabre, gunula kunofuni kafo chakeda nyamogo, ani kapiten Farouko Azaria Sorgo, miye kelebolo kuluba nanina nyamogo ye, ko batayon d'intervention Bikat, kunofuni adoba ira, ko surati nyamogo fula nunu bolo bora barala, ani kumne na kabanyere, mogo munu be fanga kokoroma do kunofunu jenseni na olukonu koko bembe jamana nyamogo nunu nyongoche, nga sikabe ukafola sabu kabini mekalo temena yabre ani sorgo maye tuguni keneka, kafara okan kapiten Ibrahim Traore kunya ira kosa ina akakumata do senfe, ko mali chef la tesika ye danga kilinkono, Musa alukulwalika nyefalu file okan.
7: Nimbe mbalia okumabe sena Burkina Marabaka okunkan kabe mekalo temenedi, bololokan laselikela minumbe fanga korofo kabi kokan, uludo de konaka kunafuni chari. Ukofonyokon kon nundo na kapitene Ibrahim Traore, Farouk Azaria Sorgo ani komandan Omar Yabereche wa kai tegeke ninche fila bele jeli nakaba. Halina kumo mafonyokon fe, wati jamadu ni kunafone filo charimiche. Kapitene Farouk Azaria Sorgo Sango ani komanda Umaru Yabre dun jatelembe iko Burkina fanga ngluma flana ani sabana numero 3 ani numero 2 capitaine Ibrahim Traoré yere krefe bao capitaine Azaria Sorogo de kele bulu bulu fara bilibili birikati kulu nyamugoyi ani koragi chakeda kumalasila fanga babu chakeda la maraba jekulu kabaro koloselila ani yuruku yuruku keleli komanda Yabre de ye gundola kunafoni ko chakeda nyamugo bai nga fanga kacherene kelo ni akokoro madomba ko tigele mbaka ko ninte chien ko fosite Burkina maraba ko che ni beni kliente obenata koloseli dama do be nyiningalu ni sosolu wuli okumaka afolo sorasi nyamugo flanu nun tunlendo la jawni dantegeli bau kene kan kabe mekalo temeni ni nyamada uluka ngunungunu kan na mesila dowere oye capitaine Ibrahim Traoré yere ka kosa ne dantegeli di way guya dugula jamana sahili yanfana akoni maube ka don nege ko numero 1 numero 2 ko chewere site ka Burkina maranale ibete wa ko malice flatenye dankan kelina yala akeme yabri ani sorgo de mawa nyiningali to mebe
0: Abubakar Demba Diaby siga bega ke bembalia kuma mina Burkina marabogo ni nyongonche yala muni bisika famia okam
6: ani chenye ni nkalila tunya bloma ni ireka kapitan Ibrahim Traoré la kuma lame aleka afole ko kapitan fulati batu nkele mkono akufana ko nimro NDT ye nimro 3 ati donko alelebe ye donko nimin ka sariati nya kwa di woti mate wole foni unya kafo ko nimin mato aleko donko wole foni ko adi woti sanctione donko kuma ere tunya bulum irema min foni unya wole na ira min kafo ko mo flame wodi nalute seria kono naluma imaji kapitan Ibrahim Traoré la fanka koro donc wole to kafo ko adisi almatala
0: ngani kapitan Ibrahim Traoré reka fola ko numero 2 teno numero 3 teno ale de jamana kontigiye munela ni sigana teno kafo ko ni sigana foi teno muna ale bum ne ku black refe ku bulubo barala
6: no sikaye ikalo Sorodasi yere minu beka, minu grupu mi ye mansaya tala kilindi, asia mamba ale grupu ye jansana le. Donko nyomina dike haa ayeto kilima, iswar le no wira ninkwa. Donko amadami na kapitan Ibrahim Traoré ma akilabana le fanama. Paske yoro be unyale. Donko ni kamafele, ka iba iswar ta grupu mi ye nala ka fankata ka dulu boye asia mamba nyon famo baliya di tse dona aite aldi nyon minaha abalaban mintama abato miye donc ole jamana la wala nye donc faida ayi wunyale donc ni kayen abral mina seke yoro doro silankenale nye epi danjele donc wole foni strategie kenya bulu maku dekarte lo danje ou bien le piège donc ayi tende kwa
0: Ofamna Abubakar Diaby ameto sel kono Malila jenimni efela bambati kulu jela kilendo kuye surasi do faka sereula o wale nkera sibiri do tabrishat jamana korean fana ko surasi nunu kumunena wakari nyogonya do de kofe kidal sirakan uboto anifis ku kunda gauka ko de sirakan jitika wale kalawye umne kuke kasula dunye anka kila kufaka diantomba onuka bulo framimbe adamadonka ake wala fasa alere ya nini ko sega segalika ke surasi nunu ka fakali la lecha dukuri kanye folufle oka
5: sora sitan ani shekin ulu de fagara sere doka fola ka bola kana tigila maw fanfe malila abada kan ko kasoro sora sinunu kunye uyere di jugu makaba jamnu charila jenemi refe akokan ola ikumbe sora si uye uka marfo bosilendo ula dof sigilendo dof dalendo duguma kisabe kati ula fagali kala ula jenemi nyamoro iyada agali denke amza aga iyad beye kanya ajanunu nyemoro dusu toro kosebe okama kidal moko badoko ni fagali wale jugu baudi etan mogo bulu minu mefe ka sahel mara jien tomba bulu faramimbe adamadonka hake la fasa aleko keleko jugu baudi ni sabula alete civilu doronka hake u la fasa ali sorasi minu be mine kelesinfe alebe ulu beka hake u la fasa sorasi nunu minena karinyoganya mi sinfe sorasi biduru nyogon fana de fakara u yoronimbe jenim ani efela fe nga fakale min kera tabrisha efela ko ale sente ula nga ko sorasi mugwa nyogon koni minelimbe abulu RFA anyini Mali kelebolo fela don akoka nga umajabidi. Sibiri don koni kelebolo nyamoko kunye alase kuni jatige wale kela ukarili ndo nyongona kidal sirala nga akuma periperila tige di su hake anima jokine unhakeka.
0: Abubakar Diaby e mune famu onika anima don la fasali bolo faraka layinina kosega segeli kake tabrisha sorosuka fagalika.
6: Nde kamiye mali nyamoli ye uli aliye mali dukulu aliye makadanka jamana makadanka banka tambien ni nakileya la sabati jamana kono wole yetu nyadi
0: yala efe onu beseka ubulika la yini ko sege sege li kake kasoro maliso rasu ani malo marabago yerema ukambo wola yini kanfalwa
6: altese kambo la wola paske mungkoson ikalo kele bake
0: onuka adamadenya onuka adamadenya ake la fasali bolo faradidu onuka konseite aka adamadenya ake la fasali bolo faradidu yala yini sege sege li kake
6: ikalo me ali yewole mako droit de l'homme mais droit de l'homme oui ça veut dire ikalo tubabukando nasarakando ani ya foluma wola ko droit de prisonnier ou bien droit de guerre ka momba mina kele bolo ka danko koka a la kanda sali mafa ikana ajankata ikana ko blenka la donc mais dolo yere belle bi donc wolo la décision lo nindi wo ko depuis ministre de la défense sara hanye yoro minate peda mali nyemol masika sécurité koni la sabate mana ko
0: nga Abubakar Jabi jatige wale kelo kumbe civilu de mine ku ke kasoro do nyi ku faga nga kasoro su mine ku faga o fane wale jugubaye de
6: oye wale jugubaye mais wuluma moto ah wuluma soro da situ wuluma citoyen simple to wuluma population to oliye mundu to la ah rebelle mundu to ko rebelle min te sariya.